nga zo jidara zhe de lupo cai towa nyong da dunggu ba lautian zhe zhe ye. Ngo ma, tata dora na ha jo nyong zhen zhe we dora xe yang la. Ma mongbo rong nyen zhe lupo cho jen mende we sencha zhe de, cho jen mi na zu sa ye ye la. Yong ma mongbo rong nyen zhe lupo cho jen tol zhao be sencha zhe de, lu xa rai da dung kong to zhe zhe ye. Nga zo xin ba de do ge, yong su chwa zhe yang, nga zo cho ma chong bie ten we yu ju wu cai zhe ye la. Dian ngon du, lu su we to ju ye ba de na, rong xian lupo ra yao ba dong, duong nong ke kim ba zha zhe de yang. Sencha dong dung ang ke nang du ta da sal de, mendin wa dong, to zhao ba nang du ta da do zhe de yang na. Di na, ye de ba pe yong wa zha zhe na, min chu jie yang bie, ga wo ye du nang yong, mu zhe ba zha zhe, xian da ka kim bo yang.

0: Chanyo sabay ma yedong chukja yebi yezay zhongche, saka zhongde, jakajia zhongni xing an dinja, songji zhun taba na, dongchuk zhere yin zawa cungni calong xiongwa tang, xialong dal jinja bingjo do, mangzo ji yinli xiorui, gajo tang, bo sen jile ngay yiyue. Niwe lo xirin, saka zhongki, rinnin jian du xie dienpun zuba tang, xin kan ngay yu tang, yandu pheji tachongji, yun sen lhe ming ang xingzong na zo tang, xin gu xie jue xie ni, san tui yu di ngo jian gui ji jinba tang, Yoshio ji ding song xie ni, yo di mo na la di xi jun ba ji xie yue.
1: Sa bong tua dang zhang e qi wei, kor yu xin bu wo, jiong xie rang gar tam na, su ma ta to, sa ga zong na li dang, rang xiong tong kong din ci ji, xin su dang dong chu jiao cao tam ni, jiao dar dang, cuo da tian mang xie ba ri. Cang mi ri ri xiang, lin tam dang, cuo dao yang yang xie ba ma si, zhang guo dang, long guo, yu di gen ku yu dang chan pa ji ji, ni ka yin ji xie bie, ta la jia jiang dang, jia ba, la ci so, jian ca lan chan bie, xin ri zu din ka xie ba dang. Dong zhu yang da bar da ba na, gang ba dang bu yin, san tu ru jiong xin zu bar, qian na gan ni qi xiu ri, sa ga zong de, tian ba qi la, qia qi nyong ha dang. Lang bar jia ci, qia jian bao ci li, ma wa yu bie, jiong xin la, chit tu wara chang ma, ma tau la din gu xie. Lang kur ri ri dang, chit zang ri ri xin, wu ri yong ni, dong gang ri ri xie la, chit jia gu qi yu.
0: Jiong xin zu ba ga li ka bu yue la, ngo jiang song xiong xie ba, ga li di wi ka bu yue. Sa ga zong, rang xiong tian kong dang, na li za tang ju jia, ngo jiang da xiong ba ye xi ga xin na. Sa yi di ding ge, ngo jiang song xiong nang yong xin dang, de ra bang bu xin ken xiu ri. Kong ki, jiong xin di da ni ri yin cang long xiong wa dang, xie long ni ri yin chung dang zhu wa tong ge. Nga rang lu ha jiang debun du ji sang ba tang, kong ki di na, la cer na, sa gi sa ye cang xiu jia xin ri xiu ri. De yi xie pe jia ni ba qi wa dang, zhang an dang, tian ba ti tu ba, long gu dang, xian jia tu ba ma si. Zhebu da dong ban jiu jia pian zhi jiang yue, lo nga jian jiu yi bi rin, sa ga zong ge rim zi jia na, meng gu ra, che zo ye jia ni zang a zang dong ni, zang bu nin dang, qiu wo ye ye, me te na zui, nan zhang bi wa dang, meng gu ra, che zo sun jia dun jiu la zang dong ni, wen gui xin zu xie gu bi di, jia qian mu ji dong zhu jia la zang ji sa ri, wen gui xin zu xie ye ba shi.
1: Sa ga zong, jia jia zong di ri, jia zhong cu jiu gao, cha cha gu gu nga, jiong xin zu bi nan ba shi, ngu hong a dang, kang bi, jiam dong dang, zhong cu yi sang long yin yong de, cai ni di gi li xie ba dang mang cu cu, qia wa zhen di ji, jia mi, sa dong zhou a dang, dong chu la, sa jiu jia zhen yu ba ri. Jia zhong cu e lin ji, e yong, du jin ki zhe, ma rab ni ma rab ra, san tong de ren cu a dang, kong ki mi na jiong xin zu ba na, qian jin zi se dong a zang ma yin ba ra. Chowra song chong tang, xin long guo bi ding sa xi di wei ri. Ko gui lu jia la zhen ji gong de, zhong me chuo kang bi jian deng de jiong xin zu bi gang xi mei. Tan ku ji nan zong chu di li du lai, pin zhi ra zhen tong ba dang. Dong chu ji zhi ya bu xiong a dang de ni, cang mi xin ni ri wa ding, ngu se tong yu ji song ba ri.
0: Jiong xin zu ba de yin gu ni ran gu de jiu yi ba, mang zu jie xin gan de yi lan jiu dou qian bu xin ba chen ji yue. Jia zhong cui dang zhe bu shu ji. Zhong tue li dian ru ka ge ru bian yuan ba dian zin da wei, ngo zhe xie ba ying na. Nye wu lo xie rin, zhong cui dang zhe bu ni chi dang, zhong tue li dian ru ka ge gu chi wo. Du sang ca mi rang gu lang, kang bi jian du ngon jiu dang, ngon jiu la ge yin, ngon jiu song xiong ji xie bi da so xie cha yue. Mang zu jie na song ge hu zhen rang yin, yun ti pia wa dang, ngon jiu li dian di. Nian zu ya bu xie ba ni, do dang ya bu xie bi ba, ren bu xie ba gun di dong qi. Zhong cui bu bian jie do dang song xiong ge, jia gu lan so zu yue. Lo da jie lang jiu de. Zhong cui, dong chu suan ci la jik jiu la tu, xie xie xie ba dang. Qian zang ka ge do dam, song xiong ge pian di la yin ni, xia ga qie jiu xie ba. Cui yi kuo qi xia ga de zi ni, nguan tuan di ba dang, yi li la gu jia dong ge yue. Da lu zhong cui da dong, nguan jiu la qia kong di, dam ri yi tang ge de nu sen xie ni. Yang du sa kong su men tu jia jie dong di, san ni di gi, xian kang song jie dian bu, zhun zi yi ba shi.
1: Yi zhe zhong yi dang zhong qi si xiong ki tong ta ba sheng de, jin kem xi ba jin tuo san zu du lai qin tu yin tong qi xi ba dang, ran zhong zhong jin zhe yu su yi dang, pu jin qian guo dong qiu ni bu xi ba, lang lu su wa, zi chan zu ba, guo dong lai dam zi ji xi di, zong ka ge jin kem ju zhong lai ni bo ding ka dang, ka jiao se du xi yu, zhong qi ding yong ji, gu zhi dang de ni, sa ga zong ge jin kem guo lan ju ba dang, yang dong pi ji ji lang bo tong ta ba sheng de tang qiu xi di. Cai sam to ji ge jian kong dong dao chun zi ji ta zai ding bu song de na bo lao lu qiu yong ne qiao de dang yu ba da lin ge tie ri ri xia sa tu su ba da nia ci tie ri ri xia dong ju xi xin zong de yong jie gong wo cha ma sam ji ji ge to ne ngo jiang la niam de

Chobo namba, tering ka reza nimi mingsa li ti na, tingdu dar chiwi lo ye kha jik dar di si ni, chi namba zanjuk chobo yungwi rewa yue.

Ninja. Dobna ba. Dada chi jia sin yin ban de ne. Pe jong long tin yin tin le kong kam ke long tin jia. Nga dang ngi ju bi hyu lam jia. Ri za ni mi meng sa le tin de. Xiang la men tu nga zui le tin xin ro.

tanga zu xiangwan ga ru ruwa xiangwa de zu xiangwa pe dong bo de ba jie de se long ne ba nyang jie ding ga ru ruwa ho de zu yu na de ni ma ga ba de zu la de ni me li zu ge ne ba yo re zu che ba da po a so a mo de zu ge ne ba che ba da po yi ne ba so du ge re zu lo wa zeng se xi lo wa la da lo wi na lo lo de ni che mi ro sen ru dang zha ma da yo to de zu su ma pe zeng se xi le ge ne ba yo re zu dan zhe to ga bo de ni ge ko pe ni ga re yo re zu na tribata kaunse ge yores tribase de ngi so to wa to de ba de so tribase ge ro kaunse de ka kaun ro ti kon ni ga se ge yores atne nya chung wa lo po ko tap shi ba ro nya chung wa nya wa ka nyo ba ro to wa ge na cha tne ren le chi pi ge na cha ro ta pe nan cha ba se ru da te so pa so ngun ro ya ge na cha te so le ren ni se ge ro tmang ga pa che phe she tru ji so po wa ge tru ji tne sa ma man je tu le ge ne ba yores tan je to ga bo yi na ko ge mu sa ge ne ba ka ro sa na chwa ju ge re sa ta nge zo ge to wa ma jo ding ki yo ro wa te zo cho le ge ne ba yores ma yi ga ro sa ta nge zo ge sa ma pe yi ga no yong ge wo re sa ka ng se tā kā kāng tā tō sē, pōhā kā tō jī. Tēne mā tā, mē lā, trīmē tāng jī, tāng. Tā ngā tsū kā mā tā, mē tē tsū lā, tā trīmē tāng kā rā, tē tāng wī jī lā, tāng, tēne nyāng chū wā. Nā tō wī kā jī lā, tāng tā tsū nā tō kā pō rā, pē chū tō nā, tā yā pō shē pō yō rā, yē sā. Tā tēne mrēn chē rī, mrēn chē tē, tēne, lepar tsūpik tsū yā yō rā, tā mā pō yā pō chū tsū yō rā, ngō yāng shīn chat lā kā yō rā, yē sā. Tendu poa tan chepe ki nepa la, tani pingi yores. Ro tsa wa pshis. Ro tsa se du tani baga, tani koran kachak, yam paga yores. Chwa da juba tisu jogu yores. Nipa nyo, nipa lungri begi su, ma nyo pa la, nipa la pshay pa rwa. Ta ya bondo us. Mre yu ti, tani mre da yu, mre ki zubi ki yu rwa, di ki tani chwa jogu yores. La ba da ruba cha pa jo. Rupa ka na tsa, tan rupa cha sondo yo rupa, rucha ni tso lang ka sila, tini mreyu maa tsa saji na, tini tsu ya rucha julu ka tini randu ka mechu shi tuku yo rizu. Ta tino ni, tato mreyu tili, tini nga tsu ka jindi chang rui sa zogu rwa, chang rui sa zogu ri, ya tsu noa mi sikindu wa. Ta ti ki pini di kari yo rizu na, Poa ta chepa ka chuchi ka yores. Suipa bipa ta xiawa se ka yores. Xiawa. Towa ma xiawa ka yorwa. Chwa te su chutu ka yores. Xie song se di ta. Xie tsa te su. Jima ka xie tsa yorwa. Te su ku sun li ki nipa yores. Chi mambu cha ka yores. Changor. Ta lupo changchi nguna thongten ka yorwa. Te su la. Tani thongpa che ka tani pini yores. Tati chonshan rati kare orsana, ani chenji saka, kura nola kare sikiri, ngacha mambu yorwa, te hindi tu chenji saka, nga tsuk jagila tangyo pi sikinduwa, te tsuk naca tang, teni kema naca yongi, teni pechaan pe dingi rwa, te tsuk nepa tangji ka, teni mambu za longa maris, nyonsa zuna, nyonsa mato pe, mambu shibu za longa maris. Tati nola, mre la ya, mre nas ki yore, mre nana yen tochi. Tā tēlē yī nā, tī pīndu kārē rūs nā, yīgān jī gyō rēs. Tā sāma yīgā pēnjī rūwa. Nchē pā gā nī pā sōng gyō rēs. Mē sā gyō rēs. Mē sī pū chā. Tsā kā shē. Pē nā ngā tsū gu jindī kī yā yē mā kī tsā kā shē gyō rūwa. Tē nā jī kūrāng kī tsā kā shē gyō rēs. Rō tsāng pē. Pī kī tī tōm pē rūwa. Yono tanji la tra kapo che wa, mambu che che dekhan, tinsang maang che wa che tra kapo che chin, tsovi ki nong shio ta chi po yo rwa, te da tene rinzo shio po che che yung di zamba, ane

Chopa namba demo ayin, nga zu nyam da luji jang jo kong nye mo da dan ni du to da po jiong long chun nye zhili kong kan ge long chun jia te tong zhi za lin cin ro yang ji xin kan xi bi nan zun ji xiong wa ga zhu xin da qi nga na lin cin zong xiong xin ke zhin qin yin da ren ge lin cin no zang ko ri nyang xi ba da sen ba bu zhe go xi bi lin cin da rong long chun ka bar song yang xi bi nan zi lin cin ka song zha zhi xi yo bi zhu bu zo ga bu yong wa xiu

Chobananba, ta nga tsui chantoni yinbi Senpapo jianzo yo kongka li rudo sinru tanji la pavi luji di nintza di. Xianlaman tui ni lasa ba godo yo bi Senpapo tsangwa di jinja, lasa la yo bi ako xianba do, aiki nima ye chimsang tsoma la, jima chula yu tongi luji di pui ni, chimsang tsama nimi tsiring yungwi mundu shi jiniz.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tende son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: Senkina bato kunkamza nga lichi zochok ba hira namja ye. Tata linje ne senko chukwan da ne Pyojo longtai nyamchai le kong kankui longtai ta Pyojo pinzu kanki nyamnya shibi Changbi yang shibi lungro le chiri. Lichi gomini namba chu Na ucho dungpa chere dhando chungwa la papi lungro Murong shana pyojong ki lichi chobba tisem bari. Terengi lichi ne namba chu Murong shana pyojong ki lichi chukje ba tisem churi.
1: Marbo sangi melon to sotal gider kapul le ri da serbo sangi lenza yu va kon bo chi du pa mo yu va me tek tan ni lenza ta ha kim kim bo la chak chak si da me ma ta ma ya le da se marbo so la chi da ta ber chi ne la gu gi

Don yer me da pe yul tsob dan be tugu me me tugu ka da lok shib gume me lugu ka da pon chotong ma to sa zon ka da sa tse na dzama yen ka zon tse po rog nin zon nuk tse tak rong bong bo chotong yer bo zo jyo to so pe nan da ma hiu go ti na yu yi ya ru ngon la ti be to so ge ngang fan nak po chil la hiu na yong ge ngon la ta go pe pe la ma shu gu ur tsak zo jyo hin don be ni bu hi bu nin go pe bra ta pe don ge ngon li ti ba na na to she so ge bong bo zo jyo bong bo ko sa non da to hu me shen bong bo chotong yer bo to so ta yi ta man du pa shok du da pa shok tse gin do ten ta ra se sir bu dor je tse ji ji da yong ta man du pa shong du da pa shong ze jin do teng ta ra gu ka be do je ze ji ji da ja ta man du pa shong du gen do teng ta ra tong kar bu do je ze ji ji da o tsom che ju ka ba ta la sim te tsab ro ni se ji da zim ma tong kar yin ji ta la ma tong tsom ro fro se ji na na ba kim kim go la ta ren na pong fi sha lo ri da na fi sha lo thung na ri da ram ja cha lo chu go ri da be ri chu da chob ji to dan ro yo dung de tu ge tu dan de si an de du da pe gu ga cha sha la she sa ma nga chong ja la kar ma ka leng be ki lan ze na ara ye ju yong ju chi na chi den bom so cha be romagi deba temalla meche shinda chi lechi ba da hojat si gi manu kara zo tharu yu yakshu bi peche ri da ta du ngo chi bi peche ri da ta ro yogin go po ri da pon kanda shu bi peche to hojat si manu kara zo tha yu mok tingu ngom bo la ja da ngom bo tsa zo da yu cha me le gun de la ngom bo ta gi jab da da no bo yu su du ya de ta ha ta be gi ka chu tu da ta be ke ti da la sha sa yu ba ta be chi ne chu zo da be ge ta bo la no bi ge chi tu chi de ne ti ye gon la tu ne mu mu ta ngu ya le chi chu mu ti ngu chang da ta be ta la me

Kong la sempati ne dungki chere dran du chuan la pa pi leng do mu rong sa na pi zong ki li chi chu che ba ti ri li chi chu ni pa te ji mi li chi na man thai san ju ri

tani gongmar parhi. Chongchor yuebi hingna todam sechi su gongde. Ni nipi thore ngakya zamla doktoyin je tradishi. Daak payu nyangtoy kuy to tajuk taza la tangdoy kiwi. Chong shibi tu ni taza tang pongjuk lo ju so zedjor nzinchi yueme. Kepter shedong ke hyungdoy la yuebi tapo namna juntu riki naktoy to dame tabur loni yuebi. Juenshu chi hyuntale gangcham je duy kawa nang. Tewi jarik lutun yapo na ta la tezam juyne mechong. Rongchim la lobi semba na damo tongka treba tar yinhi. Ate bete gangcham shibi je. Tenyin thoren kyozo ngabi ngon to hingna todang lekong je genko watong. Lezo zo rogram wato. Ko otong jarik laza pa yipo tuanchi yonzo dikte na tuy je nawi ronglam ju. Zong ge shoso ngon so doktun shong to batong. Lamta shil dunch khazan je ronglam tena tuan ngomar gongratong. Nāra, trāra, iyāra, pōngra sō Himalaya yuī jā rārāp tūmī tūy tō ngāntsār tōng yāntsīn jīn jā sūkā tāma tsaṁ hirē. Ocha tōbyo jā yūdru tā nā rōa mī rī jā lōjū tō kā ngōtsār dēmbi hīngkāng hī yīmbara kūn jā kē līmbā tōng. Māng yū gōng tāng kā yū lōng tā nā ngā mō ngā mī tūy nī pio jā shirī jē kām tōng rindrī shī bī nālam hī yīmē. Nalam di ting to rongzhong kong jin jikpa mangpo namyong chame yinpa kowe samtsi li yongsu di. Nge zu tasha di te pong yin ni tuen pa tong, rim yin mar kar tong, ruka, rama tong zo, teni tong tang tong pang zi long, japin nam ka zong. Tsam so je sakong ga je, sabab jetor nruwa tong tui zong, dakar taso gong jin nye dapso malay zamne. Rarab chi sui tong zangpi yung to pungso tepi gangrui chi hui te zo maglam to rim yi ngayong. Dewi masim lan jikta xe wang wana, gangrui to dreni mbari tepi pabong yaro zamli kiwa mangpu langkor chi yung lam yang cheke tong hin. Nyingkong ku tuisu reteng ni bado chenpo tong dadong riyong wata dare. Shinyi rimi namdui tira ngezu mata namche nying kikla thobang ka tseli yongsu gewe gangru kempo chuksum katsi kempo geje. Tsengkong kyozo kyunyi nguan zamla zongkar dela ngan jo watong. Zong shuli satsi je mani tabo nam nyehi rin tselin todam shungi to. Lhasa ne yongwe chobi lakze manayang jongnyo rongne su lo toba shungsong. Ngarong katsi tong namhi drodong kishenpi. Zakor chik rin khyamne hindu kiwa hika nani zongar lu. Kyung tsam trashi shumma ta zong chweten chuji kahin kuyo ropar chweten rimgo mana kik tang shungwi. Menzem nan tabo dun la keni shirong tungda pato nyi rin teme lokje delang ngang jorwa maze. Tungda ji neyam chunzi leden juntu ngon pe toba shung. Longo gangtsam deji je tacha deden gahi la nosam tongdu. Kepgar durki tsuwa tong rayon kuwe ngweni gyo na mangyu kongtang de nyi mat juyu tong sa juyu chasimpi. Njungwa tang neyam so rongzhong kamji njikpa mangwe yulong tala dewe nying nyewa tong. Yong yen yingne gyo na yuwe mat namche babro hipi jono rongzhu topa mepar yimen kona chowa li. Rongri je hiri payon tong jingi gatsu mangyong. Njikde mechwe te nangchong songwi songin gahi. Ka nung ke chima hin dor gui ngay chong yin de. Per na, zanlong ke jitsui mele ako tong ane nyepo na, lo ju to jekam kun chi hi hin. Gong tang ke yuwe nola chohi me hi pi pechun sunpo hi nyeba tong. Lo hi gong koro banden sacha yi pinyi nin jawar. Jitsui sabin kunga jansin cho, mong yu chitong to motik pi chohi ngawo tong zubar pe kip. Chitong ke yu mo lalo tabo rege, ko to jarduk sui ni kusu linzi shena yon. Xiangzhu senpa mei zhuk cha na chu ni ngomin tui ti jar ni song nyi li tau yi song yi mei nga tui tata yung tuan juye ba. Yang nyeram ni juye na trakar tasu guan cha pio luk menzi kebi chung chuk chingkar japo nyi la. Mang zui chun chuk kep su gong tang ka yu ming ki merka la xiana chepo guan ni. Ye zi ema gang ka zun rar longo chuk sun tsam luk zi nang ni yuk gu shung are. Yen tatung juye chen na chuk chi uang ka. Tui kap hin rin tsa chi tsi hin tong na tsa la to chun tse mi po de. Yu mi tsui kang chin chun pa yong do me tar chi hin chun mani la. Jiong wa lung ka nui tse lori hi mong tong ro wa tabu na. Yu wa ko tsu rong ni la nyong tsor ting zab yue jing. Zenpo song zeng chi kap su yin pi pa pa wo di tsu la kong tong. Pong hin ka jam zeng ge ji la kong tabu. Bu yu chi jen tong zeng kyo pi zu chun to tso yi ri to song yong kap hin nong mi to song kara. Yu mi marab rege. Dadong nong teng ngwe po yin.

ཁྱི Ronga lacha tija nonzo kona la pindi zi mawu. Zacha jebara kadu mabu raite kroma chadung sabi mabu. Kaxia su mungbo sa gu xin, serai tida na sengkara chie trape seni sewe ronza minze sachar ye. Deme ngola ki jung yai jawa tung lo mudewa nonzo sochu zi to. Nji tra tung, kyo nung. Ronga mbi jian minbin tung posan la suba bachi tangwa tung. Lepang jianjin yan la jie ci la nong zhul zang wa. Nianye dong ka zha wa su jia ong ki yei jio wa dong ji zha jio du se. Jia ka ling to po zang la dang si jia gong ka nong zhul dia dao ki cu jia tar. Pang ka chi rong ka ra dong yi chi xio wa ka so jie di. Lo jie yin ta jir ni pong ba xie gu. Zho ye tian chi zi jie ma jie. Qin zhen dian zhul ji ba to ki la zha wa tar. Lepang jianjin yan xie. Qi da la cha xie lo bar mbi gu ba dong. Yona ronye trosan chewe tiandao che dhubra chengu. Dama tuza zada jilang ta xorze yinze jibin che lela xioba tong. Zibia lhojung kandriwa yai chomba xe manche. Ziba dewa gacu sochung zigu. Dedara zena jenye ronye la pangyi le tatoba tong. Ma yinze zikar tonto la. Sentenga maka deyong sochu zito. Nene hata ge nga zo tong. Lhojung la yoze ronye pinsan zubar tonga tong. Semara na jie jibie donga yung seto. Za tang jie ge, za xie kuwa mungbo tang ni, cho jie jie su ju jie di, ma jie pa shenggang yung se xie gu. Cho jie xin du bi, za qie mungbo jie gu di. Biar na, sato cha la ma rai tong. Gu bai mie du, nata san zin, gendang su da wo. Za jian da da ge, shenggang jie ne xie nyang jie zi ta la, ji zha ge shenggang yung, xin jia

zanzo zibie zula jirgu. Dana, qi pinu dinbi xiankang nyanjin ge zito zongbo xie yan xian, ji zu dong, ma yin, rongye gong yan yong, ge qin dinbi xiankang siwe tolong ka qin xie yan. Xie jie li bo so chung zibara zi qin zi di, jin din suwa zi, cu tian za jia mong zang jie gu ba dong. Ngo rai xiu gu, ning ga, ma mo lo du, xin yo, ge xio, ngo la su mong za sa gu, ga zhuo qi mi ji ba, Tu yang rambu xie gan nong da jilin jibie zangun xie luwara da rongla unwa gato pami jibara. Nyer da jindin jia xiangkan xie ga datong zangni, rongge rongye la kata loso tongde, dana rongge gaji duru jibie tunze yanbi gato cimi jidia miji xiangla nama la poguba tong. Tu changsa la qi limba zede, qia gan nong da jangza yatara, cara longne ngodong tangze, qiqe gama jie mungo war xiangkan di la mungyen. Long tso gebe du jia xian tso ba dong, xian nong ji ba, du ba long ba, ye jiu a. Qin rei dong tenpo guo ni, long tso gebe du na qe su qe, ngi pa ra de ye gu po guo rang xian yin ba dong. Mo wan de lo ta ra ka lo jia mo to pe, rong zang qiu ni jie yin ba sa wo xi gu la. Sang yin de, rong ye qian zheng jia nu ba tun di jie de, long tso ge du jia ni da na tso la qian zheng ji gu. Bia ra na, xian tso ba dong, ji la wa, kong tso long la wa. Nyal na, Long na de mo chao ba, ta na lo wara da ngin ba ten ba dong, xian chao ni ni ma kyo to mi ba. Nin chi mi ba ra chao guo qin bong zang wa, dong nong jiba jie su. Long chao gi du jia ni ta na zu jia deng a jiba la. Rong ki, rong ni jia xiang kang su wa dong, wu chang gu, xiang kang niam zhe jie de, lu pang de tong yong ra ji gu. Mong chie jia du ba long ba dong, niang ye jang zang la, de na cha ji mi ba di, ji jing cho yo jiba ding gu jie de, Su na ro mo cho wa dong, nya na nye mo ko pa nidian jang wara yoto cha gu. Ga jie ngo me, kaan mo tong na, nye mo ming kong da sonye xio xir jie de. On ce rong yen ni rei jia nye ya da ji dong, ming cho la ngon jo mi ba cha gu. Long cho ge du jia ma nam jie, rong nye dong chong chong. Jie zu, nye ma da song su la ngon zan yong da ba jie ba dong, nye jo u chong cha gu. Du chong se, za mo yong ji jiong, long cho ge du jia ma dia dong, Lāpārā tā pāmī jā xiāngkāng tōng lūkāṁ chāngjī tō lā jūlēn jī gu yēn. Gātīyā kō tō nītāng gārē cīr ngēn tū, tērā zēsīng tōng dāchōng tēnē dēlā ngō lōng tō gēpō tūlē gāwā tā gu.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsere midu nambacha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mungshu lambandri.
2: Zhonamcho. Tata chichi singgo zubi, linchin dana. Byo yong lungchin nyingchin likon, kanke lungchin chia, tsenlop gachara linchin ri. Nga linchin di, zoshin wanda junyi. Dringa linchin na, Chuchin jaga don nang shi gui ba yi go dang. Lu pong la nui bi za tong ga gong hi ngin ba yu yi go ro. Ni ku bar shi bi ta hi ka nga yi go ro. Cho ju don nyan na lu pong di tang ga ye za yin hi bi go so. Zha zhi xi yue. Hian la hi zhi nan dun na xin shu.

0: 但是没见我一查个他不得哥哥
1: 听你那么三次下面这是名字的下
0: 但是没见我一查个你不得
1: 听你没能冲出这边这是名字的
0: 这是没见我一查个是不得
1: 那把来家丢三拉两下面这是名字的
0: 这是的比如说错把秀那把来家公共三把秀Angzu pöki şopte deni radyo jürimbe ümmi ile şuşa la tüde var.
1: Ringde şuşa ibe gara şigiyo.
0: Ede.
1: İne gara şuşa jada çıkbire mi do.
0: Akari kiran şuşa jada gide jor.
1: Azu şuşa jada de. Çanda jawti.
0: Çanda jawti. Di gasu or.
1: Çanda jawti sin ko. Dangi pogi çebe yar.
0: Ozi.
1: De la. Şo hozu da somdu şapta çor.
0: Ede.
1: Parça rangı tungur sukça milka.
0: Ozi.
1: Sen se jan yor. Demi de jan yor ko. Da du shili nga jol dhebi na shabdaan zoye kore.
0: Ho ho ho zi lakho, shabdaan dhari shemche dhebi na shio shuka ji bado kodai, mi ka rasi jari yi dhe juru dhu.
1: Ha, rasi dhe dhile chukur ko, shabwa nale pishulu shi shabdaan kya gari.
0: Ha, si, chokari wari. De zemi yin zi na chen min zhugu wane.
1: Ani kira zi shio kata shukuyo?
0: Kira zi, nga zi shio jabdaan dhebi na shumi kari pop gobe le dhe jayi na shubshay gharbu da jambu sursa da babi sogu shubshay da jayi qatar goyo chubu shubshay
1: qatar qatar goyo chubu shubshay
0: ra
1: da jayi dhiri nga kira da shubshay bagi wa dhima su
0: qari nga rangi shubshay ga yi dhiri ko yine shubshay da yi menda nga shubshay ga yi menda
1: shubshay da lai jayi shubshay nye shubshay nyingba chiye da shimye da yine dhiri shubshay sabi qal da jayi lo tu da la o ma de re ya mu na te kwa ja wa su se
0: a di le je si da mi ma la di je gar ge sa la lo
1: ji po ze mo gar je me yi pu ge ba da
0: ka ri ze mo gar je me
1: yi pu ge re
0: la gar je ko ri
1: se o
0: e se ko ki ra se ma du che ko du chu se di ki ra chi ge ja
1: ma da chu wa che da ko da chu wa su se de
0: bi cha o je da ki ra ge ki mi du a di chu wa chi ju se ko ma da shu nie le su ge go ma ge lo su ji
1: a le da chen shu nie li a wo chu nie su re di
0: ja a ye ye ye a di ki ra ge ju se
1: o para shu para shu ta tu shu lo para ge ni mi mai mo ta para ge ge re se la
0: kare mo ta para ge ri se ta cha gu la mri nie chi ra ta wa ri si mi du la cha du da re shu mo ta ta ju yo ma da
1: les les
0: mo ta ta ba ni cha za wa ni du ju ta chi ra se ma cha ka ju la
1: di le shu sha ta ro na
0: shu sha di ri di ri su sup sup sup sup ti ka me tu ba de mi ma la su cha ga ja
1: sup ti ka me tu ba to lo me ga re ka shu tu ba bi du yi
0: ha
1: po mo 突破那了，走嘛子，唱嘛子，随便嘛子，积极的忙在是路啊，那都冲着加油的忙是在是路上。

0: Lochon chobo chomo yo da, chen nan jia da da nyi simbi lin chen ti na, bu joong long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen ti si, chi chi du to do ngan chen lin chen nian bar ga si xio.
1: Jibie chom lu hi jia.
2: Jibie chom lu hi jia.

0: ka nga na pa ma a ra la o yige je la jinju je ta jinju je la pa na ni ta to ani yanju te so te jinju gi jis je dil ta jinju je po te ka da ka gi jis yanju je ger se ta kon hi ba na ye na ra la to sang jis la ta ra de je ger es yanju ta ani jinju gon la ka nga pa ma te ge bo gi jis la sa da ya na yanju sa de je ger es ten te ta na ra la so ri ka nga pa ma ye re da na din si ta din ye dire yanju ni pa te sarvi jisla jinju chogon la ngama shi je la gi ba ta je la gi ba de te gon la mi sa ge ye ge chik je yanju ge je so ta te ma ta to ka re se dile mi sa ge ta jinju ai jisla te ni yanju je so ge na ya ji ta ma su ba ta to jin sin che re se dile shatang kha la ta ta la ta ngang so ge ye ge ge la na ge che de la te ni jinju a ge jisla yanju je bi ge ten che ge lānīn rāpo tē, āni mē pārē mātō, ngēn chē nē nā tsēmbū tēkā lāsō pā tēsō rī kāpsi yī nā, āni yīnī tēsō gō nō nō, mīsā kī jīnchū ā kī jīsā lā, āni yāngchū sā jā wā tēndē, māpō jī tōng jō sā rī, jīnchū ā kī jīsā lā yāngchū sā jā wā. Pēr nā ngā tsō, āni yā lā kāng kī dōrī tāngbō gō nō lā, tēnē, ngē nyāng wī nī nye xī yī sā nē, ngē nyāng wī nī nye xī yī sā, tē gō nō nā nyāng wī xī pā kā wī tē, Ta jit, ane pa, kachi kata la wat nega jit, te wala a chunchun jit, te te zang sa jake pa, wai zis. Tendere te kasa la chere zina, ta wahi, waga jira jinju, aya pa ta, te jisa la yanju sa jake pa. Tene yin a tong te igu nona ya, ane waa ye tsep se a te, waa te chayon te le, ta waa asa yes. Aga, jinju aga tsang la, ane sa jake. Tene, ane tong yin te igu nona, ten yungu to. Ani yin ngang su san yin ki dori ki nona jiten li ndi baas jiten li ndi baas ya ki ndi te ya handa asa gindi is handa tini ya aji jinju aati is tsang la yanju sa jang wa tenze ki ta ngen che jo tini kongto ki zimbo ti ka jo yin ni te su go nona jinju aagi jizri yanju sa jawa tini shun di pari tala ti ba yin na ngen che lo chere se di la jinju aagi jizri yanju so yor ki tini so te yo di ba tini Tendre yinpa yinza, megen khenpo yikin nanja ka Koran ka tsambi ka sanji bachan zhaba likhi ranchen jamaan siya tiga nona Ani jisu hiupi ka nga pa ma a nan la sa yanju yarungi sharu se ne Jinju ka nga pa ma a Teso la sa pa yanju yarungi sharu se ne Yanju yarungi sharu se ya, sun pari Tendre la Koran ka sunzo te ya tata chira ngenche ke ta Yini ka sota yonzi tabi ka yiba chir Ta yinja shi jila ta rinpa yinza tendre ka sota nyan sun pari rāmbā yīn yāng sōng bārī tā tī kī jīnsēn rābō tī sōng yōng dī lā ngā sō kīpā tā kī nō lā ngā tī sōng hiyo rī zō dī lā bē nā ngā sō shēn rē kī chē jī kā sī lā jābō jī kā yī sī jābō jī kā yī sī lī bā kā yā kā ā nī shē rā kī chē jī tī rā kī gō sī yī sī kā yī sī yā nā kā yī sī tī yī kā sī lā tā shī lā ā kī gō sī kī wī kī shē rā kī chē ā kī gō sī kī wī tī kō tī nī ā kī gō tī dī nī Teka ke chere zina aki gosa yu jinju sa ge chete yu gochi bachi bachi. Tende shini ane kawi hibi kasi la ane pa ka ji zi, teji sa la a ji zi. Ane wii hiba te sa tega gochi bachi ni ane kawi isi pa ka a si a sa tabi tende ji jiba. Te treba te dang ngoli na wii se a te so te za yi chani ta nrago yo mara. Kawi hiba te tengo ma la kawi hibi te zi, yamna kawi hiba te zi. Ti ka ji sa te tene yangyu ma yinba te chere se dire. Shedak che, aki go sige iki pati, aki go di dupak chitang chir. Ta wa aasige wii tabi enji na, te chere se de ko min chir. Tiki sa te yanju sari. Ta wa enchan nade ke shi ji le, ka wii tabi nade, shedak nono aki go sige wii te a de dini sa ge, ko che pa shene, tende ke jaso ju shunwa enza, ane te dan, ane jinju aki jizi yanju san chato teni penso parale ta, nonchon yu ni ke ta, nyeka chebu shunwa shi. Chik te shi. Tā nī chirī zinā Kōrāṅ kēshā Kōrāṅ gātā pēnjir. Tā āni shī jīli tā lōcā wā tēsō gā yīgē tēsō yāng pā sōr yōng yī tōmī chē tōlā tā tēnjē gā tōnī āni shī jīli tā āgā tā lō āni sātā sī nā rā yāngyū sā tē āni mā yō wā. Tēnjē shī nā āni tā tā kūpā tā rā tā rēngyē tā jīngyū chē gō nō kō mīsāl kā tā jīngyū ā tē lā tā yāngyū mā yō wā gā tēnjē gā tā lāni jī tā rā dē bā wā tēnjē jī chā tī yō rē sī mā tō lō tsā yī chā nā ngē chē lā āgā jī zirī yāngyū sā yō bī gā tēnjē sō yō bā rē sī yā tē jīng
1: Tene shi jinba chere zena ta. Ona ta yangju te ta da sati ni yangju yinba yina. Ta yangju ki niba robot chere yese dilo. Chi. Ani ning ge juja de chere yese dilo. Yen da manda wa koru chiba ji drip chere. Ming te ming ge juja te ani chiba ran jeba. Ta pe ya na. Nga son de yangju sa da bari pe ya ba yina. Sana ganga pamar tosani, jinju ka, nga, pa, ma, deso ki jisori yanju sati jagar. Ta minji kasila, pena gara da jana ro tro kasa ye tro seya te dang, gara da jana ro tro ka ye tro seya te nila, zai chani yanju yueme zari mato la, ane jipa jinju chanju. Ta yanju yopa te la te ni, ane gara da jana ro tro kasa ye tro hi pa te, roba, jadang tro ju tro. Te la gogi pari. Gara da jana ro tro ka ye tro ta be nila, trorong, yanzari jo trorong. Ani mba chomak chota. Tengi disu la, ming to gu, juja tenju chabarate, yanju sati gu, nubala teni, ani sagu yosh. Tengi disu la, yanju sati gu nubaka, ani ming la yina, ming juja la, gu chepa waji dhugu yosh. Ta jinju kagi jisi yanju sato pa. Ta jinju ngagi jisi yanju sato pa, pena, ya ngasa ki yanda, ya ngayi yang tabalan sunba yina, ya ngasa ki yangasa yanju sati jau disu la, jachi wiki yosh. Nga rosa, yang hing jachi wa wasi gila. Hachan goyombo. Yang ye yang sebe disu la, jikpo ju donda. O, chalan de yang mundu, jikpo mundu sarwa. Tene jinju paak jisi yang ju sa jarwa, bena ca paasa ki chata, ca pa ki chata. Ca pa ki chata bhe enje na, ane nganzo jiji cap jik she da. Nganzo khonsa mele ni tere cho nganzi cap song da. Cap she pa. Ca paasa ki cap se dhe, ane huk che wa, huk drabo, ne cap chenpo rindu sa. Tene ta paasa ki tata, ta pa ki tap da waran sun bhe na, ta pa ki tap dia, tap ka ki tap. Ngaro jala soba goji ki taka ki tap. Ta baza ki tapde, tapdaan hirap nyingi nongla ki tapde. Taki ki tapde. Oya, ato jinju.

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie de xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobanamba, da zangko re nyan liwo yo shibi liji nipa di na, yi ba nga sanja tsirin dan yi ma zhonyang nika donwe lo yi, chonbu no ba zangbo shiba di yin. Lo yin da ga yi cai na, ca di ka zonle re nga, yang zongki na nga sanja tsirin re nga, linki na nga sanja tsirin dan zhonyang ni re nga, nyan da jan nyan go.

Chobananba, ta nga tsui chandoni yinbi Senpapo Jiangso Yokonga Liru de Sinchu Tanji la Pui Luji di Nintza di. Xianlaman tui ni Lhasa Ba Godo Yobi Senpapo Tsangwa di Jijia, Lhasa la Yobi Ago Xiangba do Aiki Nima ye Chimchang Choma la Yima Chula Yudongi Luji di Pui ni Chimchang Choma Nimi Tsering Yungwi Mundu Shiji Yinsi.

Chopanamba, tada cheja sin si bilin tsin da na. Bojong longchin nin zhi li kong, kange longchin jia, ti dong ri za lin tsin, rong yang ji xin kang si ba de ri. Nga na lin tsin zong xiong xin ki ren qin yin, xiang la mong tuin ni sen ba bu ri go si bilo ji dong ji yin. La sa ba go do yo bi zho bo do jia ji, nga zi lin tsin la ka ba jia ni, su ni no kong da zan da ni, nin zhi xin ni lo ngo, nye xio ko wi ding zhi ni mo yin bi, qin nga lo ji, Jin Shiba de Purni, Jashi de Le Shiji Yin Si. Ya ya, Nindanani Chin Ni La, Chim San Chang Dun Da, Nimi Tsirin Yung Yi Da Human Du Shiji Yin Guo.

Chobo namba, xiangji le yi pami ji zhou xi ba di, tianji zong ni yin bi bimba ye rego xe le ri. Le yi de kong ge pa yo le yo bi pa ma ni zu bi. Yoma bun zhu tan chi la pen ni, nye da to san zhu po yong wa dang, ci rin lo jia yong wita human du xe ji yin si, yi di nyan de jian yin guo.

0: Gain la. Gain la. Gain chingan la.
1: Pei xiong yin si. Qi qiong du la ti si. Ta ri zhung zhi jin zha tu xiong.
0: Ai, lo ma ngan yong tong ju ji rei ti. Dai mo ki ta ji rong ma to, dai mei zhung zha jie yong ma to.
1: Ha ha ha ha. Zhung zhi me si ji ma ri. Qi zhong ki ma xie pa rei ma to.
0: Nga la zhung zha jie ye ri. Ni ma tong mo shi lo ko tso zhen zhi cha wei. Ru xiong ngay zong bo qin de nyong zhe da ba ru tso ji. Zhou mo nan, la sa jun nan. Rin gu yu san la, xie ju xie zi ri ya.
1: Ta ri jia mo shi lo da pen yin ju rei ba.
0: Ko men ba darin se ye ri.
1: Ta ta kurang nangwa tokin ye ju rei ba.
0: Tenta yin ju ngay pa miya. Ki huwa yi chando ne bo ho zi ri. Nimi garu ni ba xie ca ri ya. Nga ta di ko ni se tokin ye ju ma ri.
1: Nimi garu ni ba de yun nan cong dun kang ge du xiao xie kin ba la ri.
0: Ri ya. Gen chue jina xie xiong.
1: Nimi song wa de ngen ha na xie xiong. Chang ma le wang re ya. Nimi garo xie wa. Bo mo hua yi bo ro song. Tenta xie na ga zong jia ci. Mu shi lo yi ge dong nye ju ma re ya. Nyang zhe da ba ra cho de. Da. Mīng mā tō, tēng yō jū mā rē yā.
0: Yīng jū mā rē bā gīn lō, kō tō nyō tōng zhō rē rē yā.
1: Kō tōng zhō nā qiō gā lē rē tōng. Rē jū zhū sō nā, qiō dā pē rē sāng jū wē rē wā tē tōng bā nyō rō rē. Gā sī qiō cōng lē tō lā zhūn rē tō gā sāng nā, gō gōb tā mā tē tāṁ zīng xie gō rē.
0: Gīng jī gōng jū, Kho zon zho me thupa xe jo, nye kanda xe gare re.
1: Che xiong pa yin re, rang gi san lo tong.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhan ni xia zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: o ri ge mo zha ji de la jip sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo si ji ju lang ka ma si de ji na no yin da la yang si si chao ri wo ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du ri
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la san zu ri
1: o ri ri ri
2: lang ge ge ku tu ta me chai ya bu si zu na ji bin de zu

Chubwa nawa zo xia la men tu jibapa ji wunja jitang wei le ji xin sen ro. Jibapa ji wunja la na do wei kham sam se chi ke da chi wii jiba shi re. Khong ke tang wei le yong jin ji ko re re li ke dong se jen to wei namba tang ke jen nga ru dun shu li ba chi jia chi ju nga yu. Te na sin ru ling ji ni jibapa ji wunja jitang wei aru pumu shi bie le ji de to chubi sen ro.